0: lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal nganti le kemitir ilate.
1: Piringgi, piringgi.
0: Jan anake kiyai niki rumangsaku sing ketrima dhewe ya ming kowe kok truk.
1: Pinggi, pinggi.
0: Cah lanang kok ayu kaya bocah wadon.
1: Pinggi, pinggi.
0: Le blongor-blongor.
1: Pinggi.
0: Pekulitan niki resik.
1: Pinggi, pinggi.
0: Kuning.
1: Pinggi.
0: Kaya belo.
2: Lho. Resik kuninge kaya belo iki.
0: Tak alam kuning resik bulane mbekusuk kok ngono. Nembang apa? Irim-irim Laraswangi cakepane paringane Bapak Kempes. Kempes ki apa? Aksara cekakan Kempes ki Kementerian Sosial. Surasane ngajukke lakune gotong royong. Kempes Kementerian Sosial aku sok krungu nek kempen ngono kae. Ayo Kementerian Penerangan. Nah RS apa? Ayo. RS ki rumah sakit. Ra RS ki ramalan sip
2: wandaku ya no. Ono saiki kok ngrembug ramalan kowe iki.
0: Ayo nek BBKTD apa?
2: Ora ngerti.
0: Goblok BBKTD ki bubur kacang hijau.
2: Kowe iki mung bangsa panganan wae sing tok condro.
0: Ayo nembang joget sing apik.
1: Beringgi senika.
0: Sing alus nopo sing kasar sakarmu maton kepenak ning nek kowe kuwi truk. Nek ora joget gendingi metaraman wis gelo aku. Nek pancen mekaten kula suwunke tulung panjenengane Bu Waranggana sinom maca pat patet menyuruh. Suarane medhit

0: sadangipun Kakang Dimas Arjuna.
1: Nuwun wonten dawuh. Prabu Dirgamuka Raja
0: kadange Taruna Prabu kala mungsa ngamuk punggung. Upama Dimas Arjuna ngasta gegaman disirnakake kala apa kadange kala mungsa mesti tekaning pati. Nanging ingkang dak kuwatirake lamun nganti wiratana kedadian banjir ludira sarah bangke.
1: Keparengipun Koko Prabu
0: Dirgamuka wae undurna. Aja nganti kawis tara kalamun Dirgamuka mau. Tumekaning pati ana negara ing Wirata. Nanging janji ilang saka paprangan mesti wae mengko para prajurite mundur. Dadi ora nganti ana kedadian ludira wutah ana negara Wirata.